0: Nige Kanyeton ani Mulubla, Osela Dakar ani Bamako.
1: Bintou Sissé.
0: Ba Kurubaula, Malila, Kunofunidila, Shahana Takio, ni Ben Le Servo ka Kiti Jabi Udala, Keneka, Bisokomadanina, Kunofunidila, Shahana Takio, Nyangila, ni Kalo Woro, Kasokelie, Anisefa Wari wa Keme, Sarali, Almandi, San Nani Kaso de Ponibina, Ben Le Servo Kan, Obena Maimuna Sanogo ka Nyefoli Soro Dapuna. Niger Jamana Nanshue Kaloni Labana, Moko ba Yirika de ye Usigioro Bila, ka Sababuke Lakana Baliaye, Omoko Bola Kerenkrena. Doso Marala, Nigeria, Bene ani Niger Dancheula, Banyumaketon, Aklek Kafola. Seda ya wobeka lanyini ka fere wari kelembla sinka aka tonde mwye eko, yani sanata shwe kalola, nga lagine marabaka wuko ulube toni uka wariye, kunjumana awena ojabi soro akene nyinka, awne ura wa au danse kukurala. Ikon tumeka afunye na sisan chukumina kwa umali jamana na kititegela uye kalu woro kaso keli nyangili de bin kuna funidila shahana takiyo kan kalu woro were jurube na adun ala anisefa wari wa keme almandi saraliye amine nendo kaso la akabini shwe kalu nyi klishigi atamene ninye adminye adama jaraye walima ben le servo ale nyangira bamoko kurda pelfe nisan nani kaso ye anifana san keli kaso jurube doala ama imuna sanugo
2: igatika bintu bamako critical oy kaloworo kaso keli nyangili be 22 septembre kuna fole 17 ye machana takyuka anika kaloworo kaso jurudun ara kafara wa keme amandi saralika ajala kilendo kwa ye dankarike jamanaka danayara anika critical o doya kato kuna fole di loka la gere forum panafricain ra juin kalo temeli atuye korofoli takanyesi mali saria mibe talike bololo kambin numa akoko bi grantin sigira kuna fule dilauka atuko kuna fule dilauka kanka kri critical lo fe inafo kuna fule disaria bala nyini choyamina ni wakati na akala fasabako masonko dantre anye kirin jabi kambintu
0: maimuna aben le cerveau fananga kiri jabi dila bi sokomadanyere
2: e miye fasodon tokola ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyemaye adama diara walmana idia ben le cerveau bibama koka ko d'appel ya latre kasanani kasokeli nyangili bi akan anika sankelen kaso jurudun ara akakiri senfe jigina kititigala tuya ka kuma kantalen do blam yasamoko kalame o kuma kon kono ajama jara be naneni uni bagabagalu taka nyesi mali marabroma kuma dile amabi yasaka yere la fasa ben le cerveau ye kuma nunu fando lakodon nga akokuma to taleka kuma kan ye ko labena akli duman lane le fe ben le cerveau bi kasura kabisan ba flani muga anisa ba kasertam kalut le saba bintu
0: ini chenye fali ula maimuna sanago ameto malila halisa kele bulunyi ala sehi dantegili sabendo kono bi ko luka la kana bara usenfe ni ndoko kun frontiere la ko uye jatege wale kela do faha anin kuka keleke minen do fana latinye o kela uka sanfe a mugu flu de senfe kwa kuru ani tesalit maraula ko kwa kuru ku selaka dan sigi jatega wale kela uka daga dola wa ko jatemine una moko shima seka bo oyoro la ku be fakala ko minye tesalit ye ku ye moko chama dalajene ye yoro dola ko ye fana a jatega wale kela nyema do be sorola ko senfe u ye keleke minan do fana tinye mali kele bulu ye adaka ko karidu fana ku ye jatega wale kela uka daga do tinye ka soro sanubo minan be o daga nyin kono o bulo wa kuka chesri be tanye jugu kelila ni uka baranyo khonka jijaye Niger jamana na moko ba yirika de bola usigi yorola ka sababu ke jatege wale binkani uye o binkani u chamankela jwe kaloni labana doso marala Niger wuro duguni a koronche jatemine ula ni nye asinye foloye doso marade uka wuli kabo usigi yorola ni wakati laba una Nigeria ben ni Niger danche dugu deun ninu kelendo jatike wale kela uka daka yoro ye bajmaketon aklek kafola ni aleka baro benendo kasarato jateboli ma dinyakono hawasira kanyafali udo
1: Duguden sera dɔ ka fɔ la ko binkani walew fɔlɔla dugu saba ɲɔgɔn de la juye kalo tile 17. A ko o de kɛra sababu ye ka ma tan yirika bɔnɛ u ni na ni ka ma caaman wɛrɛ fɛnɛ jogi. Wa a b'a da kan ko o ma nunu bɛɛ tun ye siviliw ye. O kɔ foroba baarakɛla dɔ fɛnɛ y'a seereya ko nin ko in bɛɛ daminɛna forobaara kuma. A ka fɔ la ko jɛtigɛwale kɛbagaw binna loga dugu kan doso mara la. A ma da u ma a be kila k'a da kan ko binkaniw kɔfɛ ko ma dɔw sera ka taga u dogo tawuwa mara la. Nigeria kɛrɛfɛ wa ko ma kɛmɛ yirika wɛrɛw taara u yɛrɛ kalifa dɔgɔnduci dugu la mɛtɛrɛ kɛmɛ be o min ni luga dugu cɛ niger foroba jabarani ka ja sɔrɔlenw na niger jamana ye binkani nunu turu da jatigɛwale kɛbagaw kun nga u ma jati di a ko kan o n'a ta bɛɛ doso mara ɲɛma kolonɛl bana al asan taara ɲɛ da mafolenw kan ni ka masalanu ye a k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa ma nunu ka segi ka taa u sigiyɔrɔw la nga mafolen nunu ka ɲɛma dɔ y'a lase aka bololo siraw kan u tɛ segi funi lakana sabatila kuma min jiɲɛ tɔnba oni ka jɛtɛw y'a yira ko ma ba 450 de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la san 2025 niger dugu saba kɔnɔ n'o ye tilaberi difa ni tawuwa duguw ye
0: hawa sira ka ɲɛfɔliw nigeria cɛ marifatigiw ye mɔgɔ dɔw diyagoya minɛ zanfara mara kɔnɔ jamana ɲi kɔgɔdugu ni a tilebin fɛ wale ɲi kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni lakana tigilamɔgɔ fila yɛrɛ bɔnɛna u ni na a ko sen fɛ u ka kumalasela dɔw ka seereyaw la maimuna zerbo sika kelen be jatɛgɛwale kɛla dɔw dɛma
3: cɛ marifatigi nunu kɔnna ka bin surasi daga dɔ le kan o min sen fɛ u ye surasi kelen ani polisi kelen bɔnɔ o ni na kɛlɛbolo kuma lasela dɔ le ye ni laseli kɛ ani ko binkani ni sera ka ɲɛkɔrɔ tigɛ a b'a da kan fana ko binkanikɛla ni ye u tigɛ da duguden caaman le kan ka taga n'u ye wa ko jatigɛwalenjɛkulu le nɔ lo dugudon dɔ fana b'a seereya ko sibirilon ni karilon su le cɛ binkanikɛla nu nana motow kan ka su waridaji dugusen kɔnɔ k'u tɛmɛna du kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔw jagoya minɛ dɔwɛrɛ fana ko mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn le kɔnna ka minɛ ka sɔrɔ k'u dɔw labila k'u taara ni minw ye olu akɛ bi jati 50 ni kɔ la u cɛla musow ani denmisɛnu dɔ fana ko sani u ka se dugu ɲi kɔnɔ an k'u ye surasiw ka maramafɛn dɔw fon ani kɛlɛkɛ mobili dɔ ka kɔn kasu waridaji binkani ɲɛ wɛrɛ tun kɛra o lon kelen na sogoto mara la sabon birni dugu kɔnɔ nigeriya ni niger dancɛ gɛrɛfɛ o kasaratɔw bi jati 10 ani kelen na duguden dɔw ka fɔ la a kɛra jatigɛwalenkɛlaw ye walima cɛ marifatigi minw b' wele bandiw nunu bɛɛ le ka telen ka dugudenw jago yamne a Nigeria kankan koronfe walma a koroni atle bianfana anika musaka unyini mgomne le nuso mgofe
0: lakana ko kuma halisa uluka lakana sabatili hukum kono Nigeria chedie chedi ba kono ton nyokon de ta garde forestier ni mo ka baro bena nyeshi kungu lakana li dema jamana ni mara tan kono wala saka diagu ya minelu binkani wale ani jatige wale kela ukle Nigeria mara ba ko fola wa ko lumino mo honi nu be dugu tuma chamana kungo de kono Cameroon jamana na kuna funi dila Martinez Zogo ka fakali kiri minena bi yaunde surasi kiti sola asere bisabana ani nani gendarme che colonel Jean-Pierre Outoulou debe kiti tegelaw nyekoro wala sa ko kanyini ngali ujabi wasalif saxanogo gendarme ni ka sere yawla ayala ko don ku ye ni mantoro wale u deta kanyeshin kuna funi dilanyima
4: kosobe bintu colonel Jean-Pierre Outoulou bada kantuguni ko ay sere yaw soro lieutenant colonel Justin Daufefe ako cheri nyala ko don kale tunye gendarme kulu nyimoye minu nyoy baroke wala saka Martinez Zogo mina akoko cheni nya fayeko uyoke wala saka ka nyimwo ka diana koke omintunye ko ka kuna funidila ni mbalika kuma gendarme kulu nyimwo ni ko kuna funidila ni minali wati ku ye fere do de broda utlala ka ke kulu flaye kulu folo o ka baratunye ka kuna funidila ni kulu si anika nomina wala saka don yoro ani aboyoro don kulu flana uluka baratunye ka kamina ka do mobile vitrifiement do kono ani katana ye ekunu o yaunde kindo ye colonel Otulu ko serenu ya la ko don ku ni toro wale uda kuna funa dilani kan ani katla ka a filistrada do la nga ko konin tumbala kiriso ni kono colonel Jean-Pierre Outoulou ko watimi lieutenant colonel watimi aye lieutenant colonel Justin Daufe ni nga ko kere aye cheni ni kere so batigi Jean-Pierre amugu beliga de jelaki ko cheni tunye sefa wari wa ke medi ama wala sa uka kuna funa dilani balika kuma ka fara ko kantu ni aka ma ko bena sefa wari million muganda kan o min be bo so ko ministre sofe gendarme cheni ko kere so batigi Jean-Pierre amugu beliga kelen ko ka Martinez Zongo ka fali kuna funi soro kaku ajobala pintu ni wati na kiri ni sonseri da folo yani akadami na kokura
0: ini chenye foli ula salif saranogo
5: RFI
0: farafina kile bi yanfan fe jamana ko ton sede ya wo be ka fero bla 5 ans ya saka eko wari labarali damine jwe kalo asamba flani mugan ani wulum vla ngalagine mara bakaw ya latige kato uka frangine ye labarali kono faya François Bruno lagine mara baka jekulu ka kumala sela de ni kibaru ya lasi dagoku antamene ako lagine ye aka yere mo lagine be ka lanyini ka kai yere ma horonya de labato kato abulu ala tigen nyimbe se ka famu ya chogudi yere soroko domba ka mamadi keita be ujabi ankalame
5: ni la wodi ibulu itan namfulu ibulu belia sudu bana jamana kan ila namfulu woli la dana ka ere la dula jamana kono men namfulu wula baranya atese benani ani jamana siama ne de ni folu bele saria kilenta men di kilenta le ikilena wodi de belia du bana idila namfulu la danka wo belia wo boykan ni kamsaliata 2017 la belia nara la ginekan nana dake syndical la mankandi o problème na dasi kanake han kanake crise sociale di kanana namfulu ko nyami gouvernement tintina se ka molu sara aluka 10000 francs billet vert la dan 10000 francs vert o labdana o kraka molu sara lukela bara lukela han économique ay remasro demana bana ay remasro na ka wodi wolu bela tunum fanan o to le politique économique ora surna le parce que agrekan wodi le habul wadi se ko ke ka bela la bo demana ko no denuka nanye de croule do antina se ka o ke ni de ku madinyama
0: Mamadou Keita soroko dombaka ka kuma kauntala Mamadou Diallo de fe Côte d'Ivoire do farala taji songokan kabini out kaloni kle flo dreme woro de farala essence songokan dreme duru o farala gasoil takan marabaka ko okunye ka dinye jugo ko okunye dinye sugo galeya ko de ye ko halini ka soroko luye musaka don wala sa taji songokan no ya jamana dembulo subvention ga koute se ka jeni ni farali ka Auni che la melila ni be dan sigi anka kuna funi di kenen ni fam folo la Moussa Tiamde tegebe na ge juru la amenyo kon soro 600 fam planan kon Sangata ani fla dala nege kenyeta ani wolum la ka Touba ani Mbake Senegal jamana na
6: Bintou Cissé
0: Nataula amina haklina wala soro awye ulumunu dibi kuma be awblo keneka ambe soro ka kenen yinkunche ni kalanso siraka njimukanyi ngaini ni mbeje sigida nyeta khadu
6: sigida nyeta
0: Vila seliba be tananye Côte d'Ivoire chamanchi yamfana oyorola muso senekela uka jekulu dobe tiga sene kapo dugula mbekpe marala uka jekulu tokoye ko sapa ani tiga sene wakati nina muso beka dofara uka jijaka ube soro minke ubu ka demba ya ulabolo uye anika demsinu kalamko ufana Suleiman kone kanyefoli udo
7: Sak pa ekwato dugu deni mo ka seneke jekulu ablala 50 ans bafla ni tan warati samnya warati jekuli muso ka barafam bay tike senende on fleni jiton kerefe o yor de la muso nuka furobi o kelen ko ka tike bokoti ka bodugu kolula konakisi ejini beka akise ubo abulula sak pa jekulu nya mo dedo akolu beni barenke wala saku dairi mede soro
8: Uwae arashit. Au nyame ni tigeina, ni dugu uche uklala, katobati seneta ubo, anu muso nunu, ame yoro sania. Oko, ni samye damnena, ame tige sene. Ni wati ina, sene wati ulu. Ame ka tige sene, wala sa kangada irime nini.
9: Avoir nos besoins.

0: ni ke yow beka RF de la men nege kanye ta ane flabe bobo jula so Burkina Faso ani kursa la Guinée kono
1: Sarata Kamara
0: La Guinée mine faso tohla ton ni fanga sina okoko maraba obeka siranya de ke uka mara feraye ola kutena gamana fanga bon institution fosi de lakodon oko force vive mohobio la silike kunune gamana nyema mamadi dumbuya tara grace lumina serena fien bokama Burkina Faso maraba uka fanga sankorota kulum bataillon d'intervention rapide de la communication birse fo kunu kuna fole dila ola fasaton RSF tunye birse ni kela ki ko beka baga baga liu nanini unhani kuna foni kurum chari nga Burkina Faso manaba uko kunu ko birse ka kesiri de beka RSF dabaliban ambekina yukuncheni Europe tomba ka bi la de kren kreni ye seuta ka la halaya kan Espagne tunkana tala bayrika chuna kadun yoromina lokun tamini awnike wa awdansi Ambaraboni la Guinée kele bolonka ni dantelier kele bolombe jamana nyema ko jamana ni kele bolonyema général Ibrahim Sori Bangoura yorefo kalageya danteli sebedo kono kunu ayemin karan jabarani sola ay danteli ni kele lori damandrodron jamana nyema mamadi dumbuya tahalen ko grèce segna fin boyorola aka danteli seben kono général Ibrahim Sori ko kele bolonka kokromadombe jamana ani fanga bombay Koni koute la Guinée fanga bon la kodon ko force vive moro de kodon danteli sebe do kono min kare la kunu jamana nyema ka grèce taralon yere la fanga sina uni faso torla ton ka gen kulu force vive ko wiye wole yere blan jamana de uma ko yasa don kasigi diago ya malala Maimouna Zerbo, Giankoulou Nkafola, fanga beka marakeni, farinya wale ude.
2: Farinya wale un anjatige, ani yuruku yuruku, tonko mamadi dumbuya, ni ajenyongon bika fanga mara, ani ka sinsin, o wale un strafe, gundula fagali u, ani mantoro wale un jagwe atunu, ani jagwe amnelu, anko nou beli bika ta, ka sivilu, ani surasi yoro batibu segere, u da serafana kuna fundila u, ani fanga sina u lahalaya ma, akuma dati olumunu fetuguni, ani politiki ton chama chili, le force viva de Guinée Kafola ton labana ko walunkon anika ira kuti jamana afanga bon la kodon ukafola ko kata jamana deun akila nyine kalafli referendum katema jamana nyimbo kalafli fe afoka tase wasadeun ani mara nyimbo kalafli temenuma ko no chileti se kadjati iko la Guinée jamana deun fela ton ko ko la belon le tendron mamadi dumbuya ni ajanyon fe wala saka nyenda kuradi ukafanga ma o mintara fanga finkono ton kafola force vive de Guinée la banaka wele blaje manadoma ukafara alikanka dansi ni jaguya fangaina uyereye udantikalike ka kenye ni jamana nyamuko mamadi dumbuya alika singa la fiambo trama lonye gresa jamana kankunu akera wati la fanami ulika jo balenlo la Guinée kono ni asana ni nyonye sarata
0: ambeto la Guinée ni banyaketon sabaka dusu torokan uye 28 septembre kasarato ujigi borotora FIDH avipani OGDH gera kodefo danteli sebedo kono kunu haramadeon ka hake la fasaton ninuko sanflanyoron kasara inkiti jabi uko moho minu nyangira udowla blara misalila kapiten Moussa Dadis Camara moho gera kinendo umanyangi misalila kolonel bienvenu lama ola blara wakunu latige taraka ke general bienvenu lama e
3: RFI
0: RFI nega kanye tan ani flata mena nisanga naniye waga duguye Burkina Faso maraba uye foli kaunde la se bataillon d'intervention rapide de la communication birse moho uma kunu o birse mimbe maraba uka bara u sankoro tabololo sanfe ama ke foli dronye Burkina kuna foniko u ministri birse la fasa RSF nye koro yere ba ubintu sise kuna foli jela u la fasa ton RSF ka sege sege li doutunye birse galaki kobe ka baga baga liu nanini ani kuna foniko ronde chari
4: O yere don sarata nga kuna funi ndi Burkina Faso kuna funi ndi ko ministri ye okibaru ya obesoso pigwende Gilbert Ouedraogo ya jira ko biseka barobe ka wali faso mara hakilina moho usiran wako lube okulu nyufo aka chesri ni uka baranyumana wafananku kato osirakan kofosikana ubo o tablo nyinkan aka uludantegeli senfe halisa ministri nyinye wilebila Burkina Faso jamana de ubema kuka marabaha jekulu lafasa bololo sanfe oko yere beka farafina kunofuni dila waka lafasaton union des journalistes de la presse libre africaine nyema yao novel joro yao novel ko ninte kukuraye ko jamana BBC ka ikafero bila 5 wasa ka jamana den ulason ika tabuloma ngako kunofuni dila waka yere yaya ni uka lakana kakanka sabati bawo ko kunofuni dila wate marabaha ujuguye wafana ko jatege wale kela wate ka konsarata julie kalokile mugani sabade RSF ye jatemine 7 do chari kafo ko burkina marabaha uye birse kulu nyinsigi ko kulu nyimbe grente nyeshi kunofuni dilao ani hakli namfola uma minu be fanga korofo ko grente do be talike barabaralu ni nini liuke bololoka kunofuni diko ministeri bola ko di jabitan
0: bintu sise ka ngefoli Mauritani marabaha be katanye ni fere uye yasa kayoro ugali kelena ko desertification okumu kono nintele la banula ube ka fere kura udo walea kayirisi granton sabata pankuru kono ku fili duguma langine ye kayora ujali kele umibe ka Mauritani dukulu bisegini nani masoro keme keme sarala loni kela uka gyate ula hawasiraka ngefolido
1: ni fere uye Mauritani jirituru josimbado ye jakele lila ni Mauritani sigidani lamini ministri Mesuda Baham Mohamed ka jigisiki kuma ye ka kenyani jirishi charili bara udamine nye fere ina pankuru be yirisi kiseta katana efo sanfe ka flika jigi osi ube do dugukolo kono wakasoro kana fali osi kisetoni sabade bina fili ochogo ya la yoro la mwoko manteli kase omin kono kuna fonia ula yirishi charim bina walia kli nani kono Mauritani mara bulu konotona. Wa abara ube hektar minyon shegi ni kwa de kunka. Oko, nafa chama were debi fere ina, inafo jakele li umime seka sene yiriwa ka yoro suma ka bagamara duminu ustoro li nukoya. Mauritani jamana den famba balo yere siri lindo bagamara de la. O bagam kachani milyon bisabaye. Ode la Mauritani lamini ni sigida ministri ka jete uya yira gafo. O san kota suma be bagam balo yoro hektar ba kemere jeni. Akli na jigina Mauritani beni yirishi chari fere u lawale ala kabini san bisabani nani alabankera san bafla ani mwanifla.
0: Hawa siraka nyefoli mfangwara fe Europe tomba beka sikafodu dabobi kasoron ton ingyamana u hankilina te kirenye kanyesin sikafo imbabuma ube kuma tunkana tala uka la halaya dekan moho bayirika bolenko Marok farafina gunkan ka lokunta minisa kadun seuta Espany Europe kono geneba baro ako yefuruku furuku don Europe jamana do ni Espagne ke o de yara to bi nyoye imbulura
3: jati sarata wa Europe jamana nunu ka bi nyoye ka kan ka ke sabuye ka funteni fanga do ya oni nyoronche fien jume do na korosilu la nini tunga takala nunu sera ka do ni chokola Espagne mu ka kan ka ke wala sa a nyorona kana ke tuguni u be ka kuma o de kan ka bi bisoma u jamana mugwa ani flade ya la nini ko ni nyoye in ka sigiteli ala wa ferebu do bulo ka ban ina fo Italy ale yara de folola ka nyoye la nyini ke wafana atuye espasa Schengen benkan sosori ni Espanye kaban Itali konoko ministri bena la nyini Europe jamana nunu febi uka benkan dola benko akor migratoire Itali Albani o benkan fe Europe jamana obese ka tunga takala nunu la sigin jamana do kono wala sa uka kono nike ye yano ka fonu beson uka kalfa azilma olu yere de bena o musaka ubo Itali ka fora o jamana nunu do ye Uganda, Ghana, Tunisie, Egypte, Walma, Uzbekistan, Azigunka ukonite jamana nunu befe la yenga ubena latika uta akukambi ukanyuwe sefe sarata.
0: Afamura gine babaro inike nyefoli namba faraka ko Marok moho bado ye Marok marabado sa ayala se AFP kuna foli diso ye gundo kono kolo tunye Espany la somi kafo kuni kasarasu imbese kake ba uko Espany saria do sugandi saria mimbato ni tunkanatala minduna Espany kono gisira fe otitena lasegin aka jamana kono o yoro la kutunye o la somilikan na se Espany ma na Espany ko kotinyate ko Marok ma ni la somilikan suin la se o ma tunkana tala u kunkan Europe alisa moro keme ani bilolu ni woran vlade ni la kisira bi wati mina utumba fe ka manch ko ji la tamin kata Royaume Uni do kun kono u bora France kulundo de kono nga Boulogne sur Mer fan fe tasuma yuka kulun moteur mine nga yemara ba u ka fola ko moro fosini mato ako sin fe awni kela menina nega ka fe djul be cher bamba diop le bolo RF fi nege kanye tan ani flata melani sanga tan ye mandin kuma be au bulu wati don Musa Halu Kulibali amba fokinike
5: amba ni che sarata kamera
0: mbe da kuna bi
5: biambe do ni jige Cameroon jamana de kanka kuma yin jamana kuntige pol biya ye baliya kanka bi wati jam
0: ambe tu gako
5: sisan
6: kuma be au bulu
7: Musa Alu Kulibali
5: Na uketolo du kwa unla soro sisa ndia mba foko klube RFI mandenkandila uka hakil na foja mka unwatidu Cameroon jamana kuntiki polibia yebalia beka njini ngalu ni sosolu lawuli kabishu enkalu kile wulu mflani ayye jamana imbla kata Swiss jamana kan fosisa kibaru ya jonjo masoro akunkan kalu flanyogon atalinko Cameroon fangasina ubeka wulika jo ukeka njini saria sumba kolosili kiriblu mfe uka latike kunye mokote jamana kuna vacances du pouvoir nga Fanga ani polibia yere kanumbako kafola ko okumatala uluni hakilisigi kuma udebe nyogona ko fente jamana kuntigila wakate me bia yere beni kosigi Cameroon marabaga jekulu ka kuma lasela kote RFI France kan sanfe obenata barodo nyagani be Cameroon jamana kuntigi ka kene ko kan do yere bo nyini ngani abeni natun lamenikela u ofana dun aw yemu famu ninkola aw bulu latege kan kata ka foko mu kote jamana kuna wa teri fanga ka masuruna mawkal laselu ye aw hakilina tegadi wasaka dado barola negaju sera fle 00221-6644-1279 Amenyo konsoro sisa Bedo jemkan kono ni Issa Kulibali de ka bisimila ka bisika so marabolo kono malila Issa inikli
8: La, tanasila msa kulibali
5: Basi foitana ekonite ya shenfolo ni kebada suku kame farafina jamana ukono
8: Sega fosita la msa kulibali ni farafina ere taka la jeni ka chamamba de balamilila do bisina do siga bora do la bon ni polvia ere ka tununi taka jete mine ibaye ni jamana de wula ka joko jamana nyamwati jamana kuna nebolo ubo jola basi kuna fondi bi adama de dusugun sania meni ma kuna fondi mwama bon tudanga kuma kanti mena bon ni mwore ma kuma uti famial sura la me ni nyamwa ko ka bi banadlane kan asura be fa ko lo kenya nyini la wo kan me ye ko de warta ka laje alasan watra an fa mana ka kibari am me mwa chama doko asara do era ko anasali akacha ko fly anyu me bo mamadi dum ya fana ale fana ku fa shira wakati dola anya e chama ngo ko presidenti ya dona ya kuma chara
5: Issa Kulibali ante kuma tigela bi haketo inga Cameroon jamana ka anyere ya ikosaina uye joro do be min kunte Cameroon no ye jamana nyamoko dankan uye ra anyini ka okobla senka halini moko mata kabla okoku na folo yala uye ra masika ko dola no ye okou lawalia
8: bo uwe moko siga ni aye uwe moko do sugande ko bla ko dola adnsalu kulibali abisiga na do adama do sugana ko sebe me kuna foni ye sendo de adedu ya adama de kuna sirile ki kun foni pour que ki la fi ameni kuna foni madi misalu ko bali gela bala et puis bara mi meka ketan abisiga do adama do sugana ko sebe surtout fanga sinaw akagalen ko sebe ko sebe misalu kulibali
5: fama na ko sebe isa 600 ambeta malik refe la gine jamana kan ngameta kan kan marabolo de kono adama kulibali ini adama kulibali yani ankale so ambeta cote d'ivoire fo boake ka mahamadou kumare de bismillah mahamadou kumare ambi fo ala soro lila
9: musa luku wala ma bala yelon fo ala kan la fi ala nyasuma
5: amina
9: ambi min soro ka fo kamruno yana o yu hakli ke tele pol bia abde jamna kono ate jamna kono pol bia de fo mo le ka jamna mara pol bia ci be degre mna agotela e kwa jamna mara ala ka sa ya na se hali pol bia sala ay barake abi preparation e ke ka pol bia ka election wore kono abi se ka al fo mo tanga boy akala ku ya no na bla voter ke ko bla o ka bara damlo ma bara damlo pol bia be jamna kono ate jamna kono kamruno ayu bua na ay barake
5: Mamadou Kumare jamana mara ani du maraliti kelini jamana de wonya dana da polibia de kan haline masurna mawbala dana darale de kan niya ye abi jamana seria sumba koron ka fako ni jamana tigi ntanyana wali ni a yere ko kai barabla makabla annola obe jamana de bayirika ka dana de kofo wali ma million yirika ka dana de kofo yala ni akobi ni chokola era ya foka foko atika marake dana dara maminga notika marake yala fangasi no jote uka nyinini la kafoko ka foko mukote jamana kuna
9: fangasi na uyo fo kuma le kuma mbola jila kusher bano fe aka lo pol bia sibe degrimna aka ke wala le koso jamana do dana la pol bia ka no lu tu plena iko pol bia plena nyama pol bia sibe degrimna ni jamana do no tumna taw ngoko me ni ya halbiri jamana do me pol bia ko jamana do ma kuma opposant ne wurla parce que mon gosse bamana ngako malo ko basa kungurin ba fe basa ba ke kutiga ni olu fanga to lu bulo mingi ni olu ba fe de ka pol bia no fo mo nyami ko bla mo la ko bla so mako mo
10: ere bulo fanga sino be kan min fo ote uka fota de wa teri uka nka to jamana don de ka kuma ba wolu dun dafa na be marakola de fanga sina bele bele min be ka fa ko be se ka kuma ni ale kun kera joro flana e jamana nyama kala tala no isa chiruma bakari ba do ale te cameroon jamana ka e jamana imbla gele o koso fo ale re ko na marakere no te kale de ye e se ba ya soro yala ni ale te minu be no lu ni kuma fo fana na manka wa
9: bo una kaka ngolo fo bo mina ni yeke abe jamana do ni hakli ko ko nyasi ka o be dana sura la tumna sino ko lo be ate o na ko to lawo parce que mundo ko so debi pol bia ka fanga ta lo mna ko bi pol bia mo woro ka jamana ni dirije kamru no so mo yo bo ma mo woro ka dirije do abe jamana do ni hakli ko o be se ka lana la ka tumna election na ta la sino pol bia bolo ni na saya ala ka saya ji ana sa pol bia te jamana ni marade depi pol bia ka cher mata lo mo bi ado fo mo lo ka jamana ni mara do abu toy lu ka barake u ko na krini wo ya wulu yerla cameroon be roma ne ka so ni population na tu ni la ame se ka fo ko do bala me opposant anto lu ka kuma mle ame population na ka kuma mle mu lu ka karata ye
10: no lu be jamana don dan togo di aketo e be jamana don dan togo di ka fanga seno bala ngo jamana don do yanu ka ke fanga senai
9: kosme jamana don do yanu ka ke fanga senai ngo lu kuma kle ni fo ngani ya mo lu la ni lu ka ngani ya le ka pour bien qu'on fasse un toucher, car les talents
10: et boulot politique pour Hakinado. Mamadou Koumaré Kaby Boaké Côte d'Ivoire Jamana Kan si sambeta Côte d'Ivoire Créfé Burkina Faso Bobo Djulasso Sidou Banda Ambifo
11: Ba Moussa Ali Koulibaly fo no Kosovo
10: Ba se
11: foi na mi Boaké Kan ko ba fo
10: Abina fa ko hakil no betali ke nyokona
11: Moussa Ali Koulibaly
10: Mhm
11: Nebna mi fo ayana ni o
10: Mhm
11: Paul Biya Moroba Ameriko Paul Biya ka koni maybe farafina naya na o president ye na be jamana marala na be ta nansara nunka jimi srafe ebi me fanga kuna o butefika ngale tumu wotoro lo kona ye algeri mara o maka o benya naya ka to wotoro kona o ye algeri mara sanjolle
10: Nebe nyini ngali minkela yali fanga sino fana ye aleta kuma chaya ochogo la wali jamana donka boka la nyini ko jamana kuntiki desera atika seka marake kafoko ubana ka afalewa
11: Eske fanga sino rebe Kamerunwa Bakari Choro mi Bakari Choro mi foni
10: Isa Choroma Bakari
11: Isa Choroma Bakari ululu ma jamana nkete ya ngwa ululu tumi poli biaka campagne ubatika ka siri
10: Yati ya esa, salita nifula nyogonke.
11: Wala, obye fuka, polibia denke sigi fangapuna, okama lale wula kairepe opozan yo. Bo, oye nyoko lo fanati kwa diwa lo.
10: Amba foko yi kafam, ya chukwe yi.
11: Bo, oye nyoko lo fanati gine kontra el predani, asanjo leni ya abo fangapuna. Tanke nebi tuwabu ka barake ka ban, Musali Koulibaly.
10: Kuma ina, nyingali bisika kayoro minye, Amba do jamana nyama kalata de bolodara kalata de kera wa jamana do mboraka kalata kalata ku nyene ba kulu de be minye seba ufo ka danu ke ka jatu da keneka yala abese ka foko ngo kuma ina nyingali bese ka yoro minye amba do jamana nyama kalata de bolodara kalata de kera wa jamana do mboraka kalata kalata ku nyene ba kulu de be minye

0: awni ke awbe ka RF de la men nege kanyeta ane flabe bobo jula so Burkina Faso ane kursa la Guinée kono
1: Sarata Kamara
0: La Guinée mine faso tohla toni fanga sina ukoko maraba obeka siranya deke uka mara feraye ola kutena gamana fanga bon institution fosi de lakodon oko force vive mokobuyo la silike kunune kemana nyema mamadi dumbuya tara grace lumina segana fien bokama Burkina Faso maraba uka fanga sankorota kulum bataillon d'intervention rapide de la communication birse fo kunu kuna fole dila ula fasaton RSF tunye birse ni kela ki ko beka baga bagali u nanini un hani kuna foni koro un chari nga Burkina Faso maraba ko kunum ko birse ka kesiri de beka RSF dabaliban ambekina un kunchani Europe tomba ka bi la de kren kren ni seuta ka la halaya kan Espagne tun kanata la bayrika chuna ka dun yoromina lokun tamni awnike wa audansi Ambara boni la Guinée kele bolonka ni dantelier kele bolombe jamana nyema ko jamana ni kele bolonyema general Ibrahima Sori Bangoura yore fo kalageya danteli sebe do kono kun ay min kala jabarani sola ay dantelin ke lori damandro dron jamana nyema mamadi dumbuya takalen ko grace segena fin boyorola aka danteli sebe kono general Ibrahima Sori ko kele bolonka kokoroma dumbe jamana ani fanga bombe olu koni koute la Guinée fanga bon la kodon ko force vive mo xawde kodon danteli sebe do kono min kare la kunu jamana nyema ka grace taxalon yere la fanga sinaw ni faso tokla ton ka gien kulu force vive ko wiye wala yere blan jamana de ma ko ya sa don ka sigi diago ya malala Mai mona zerbo jankulu nka fola fanga be kam marakeni farinya wale ude
2: ni fariya wale un anja tige ani yuruku yuruku ton ko mamadi dumbuya ni aje nyon bi ka fanga mara ani ka sinsin o wale un strafe gundula fagali u ani mantoro wale un jagoya tunu ani jagoya mnelu an konu bele bi kata ka civilu ani strasi yoro batibu segere u da sira fana kuna fondi lau ani fanga sina ula halaya ma akuma dati olumunu fetuguni ani politiki ton chama kili les forces vives de Guinée Kafola, ton labana ko walunkon, anika ira kuti jamana afanga bon la kodon ou kafola ko kata jamana deon akila nyine kalafli referendum ma, kateme jamana nyemro kalafli fe, afoka tase wasa deon animara nyemro kalafli temenouma ko nushile tise ka jati iko la Guinée jamana deon fela ton ko ko la benlou le tendron mamadi dumbuya ni ajanyon fe wala saka nyenda kuradi ou kafanga ma ou mintara fanga finkono ton kafola, force vive de Guinée la banaka wele bla jamana doma uka fara alikanka dansi ni jagoya fangaina uyere ye udantikali ke ka kenye ni jamana nyamuko mamadi dumbuya alika singa la fiambo trama lonye gresa jamana kankunu akera wati la fana mi ulika jo balen lo la Guine kono ni asa nani nyongye sarata
0: ambeto la Guine ni banyumaketon sabaka dusu toro kanwye 28 septembre kasarato ujigi borotora FIDH avipani OGDH gera kodefo dantel isabe do kono kunu haramade onka hake la fasaton ninuko san flanyoron kasara in kiti jabi uko moho minu nyangira udawla blara misalila kapitaine Moussa Dadis Camara moho gara kinendo umanyangi misalila colonel bienvenu lama ula blara wakun latige taraka ke general bienvenu lama e
3: RFI
0: RFI nega kanye tan ani flata mina nisanga naniye waga duguye Burkina Faso maraba ouye foli kan de la se bataillon d'intervention rapide de la communication birse moho ou makounu o birse mimbe maraba ou ka bara ou sankoro tabololo sanfe amake foli dronye Burkina kuna foniko ou ministri birse la fasa RSF nye koroyere ba ou bintou sise kuna foli jela ou la fasa ton RSF ka sege sege li doutunye birse galaki kobe ka baga baga li ou nanini ani ou kuna foniko ron de kyari
4: O yere don sarata nga kuna funi ndi Burkina Faso kuna funi ndi ko ministri ye okibaru ya obesoso pigwende Gilbert Ouedraogo ya jira ko biseka barobeka wali faso mara hakilina moho usiran wako lube okulu nyufo aka chesri ni uka baranyumana wafananku kato osirakan kofosikana ubo o tablo nyinkan aka uludantegeli senfe halisa ministri nyinye wilebila Burkina Faso jamana de ubema kuka marabaha jekulu lafasa bololo sanfe oko yere beka farafina konofoni dila waka lafasaton union des journalistes de la presse libre africaine nyema yao novel joro yao novel ko ninte kukuraye ko jamana bbc ka ikafero blasinka wasa ka jamana den ulason ika tabuloma nga ko konofoni dila waka yere yaya ni uka lakana kakanka sabati bawo ko konofoni dila wate marabahaw juguye wafana ko jatege wale kela wate ka konsarata julie kalokile mugani sabade rsf ye jatemine sebendo chari kafo ko burkina marabahaw ye birse kulunyin sigi ko kulunyin be grente nyeshi konofoni dilaw ani hakil nam folawma minu be fanga korofo ko grente ndo be talike barabaralu ni ni liuke bololoka konofoni diko ministeri bola ko di jabita
0: bintu sise ka ngefoli mauritani marabaw be katanyeni ferawye yasa kayoro gali kelena ko desertification o okumu kono nin tele la banula o be ka fere kuraw do waleya kayirisi grandton sabata pankuru kono ku fili duguma langine ye kayoro ujali kele o mi be ka mauritani du kulo bisegini nani masoro keme keme sarala loni kela uka gyate ula hawasira ka ngefoli do
1: ni ferew ye Mauritani jirituru josimbado ye jakele lila ni Mauritani sigidani lamini ministri Mesuda Baham Mohamed ka jigisigi kuma ye ka kenyani jirishi charili baraw damine ye ferena pankuru be yirisi kiseta katana ye fo sanfe ka flika jigi osi ube do dugukolo kono kasoro kana fale osi kise toni sabade bina fili ochoya la yoro la mogo manteli kase omin kono kuna fonia ula yirishi charim bina waliya kli nani kono Mauritani mara bulu konotona wa abara ube hektar minyon shegi ni kwa de kunka oko nafa chama were debe fereina inafo jakele li umime seka sene yiriwa ka yoro suma ka bagamara duminu ustoro linokoya Mauritani jamana de mfamba balo yere silindo bagamara de la o bagam kachani milyon bisabaye ode la Mauritani lamini ni sigida ministri ka jete uya yira kafo posan wosan kutasuma be bagam balo yoro hektar ba kemere jeni aklina jigina Mauritani beni yirishi chari fere u lawale ala kabini san bisabani nani alabankera san bafla ani mwanifla
0: hawa siraka nyefoli mfanwara fe Europe tomba beka sikafodo dabobi kasoron ton ingyamana u hankilina te kirenye kanyesin sikafo imbabuma ube kuma tunkana tala uka la halaya dekan moho bayirika bolenko Marok farafina gunkan ka lokunta minisa kadun seuta Espany Europe kono geneba baro ako yefuruku furuku don Europe jamana don ni Espagne ke o de yara to bi nyon ye mbulora
3: jati sarata wa Europe jamana nunu ka bi nyon ye ka kan ka ke sabuye ka funteni fanga droya oni nyon ke fien jume dona korosilu la nini tunga takala nunu sera ka doni chokola Espagne mu ka kan ka ke wala sa a nyon ka na ke tuguni u be ka kuma o de kan ka bi bisoma u jamana mugo ani flade ya la nini ko ni nyon ye ka sigi telia la wa ferebu do bulo ka ban ina fo Italy ale yana de folola ka nyon ye la nyini ke wafana atuye espasa Schengen benkan sunsori ni Espanye kaba Itali konoko ministri bena la nyini Europe jamana nunu febi uka benkan dola benko akor migratoire Itali Albani u benkan fe Europe jamana obese ka tunga takala nunu la segin jamana do kono wala sa uka kono nike ye yan uka fonu beson uka kalfa azilma olu yere de bena o musaka ubo Itali kafora u jamana nunu do ye Uganda, Ghana, Tunisie, Egypte, Walma, Uzbekistan, Azigunka konite jamana nunu be fela yenga ubena latika uta akokan bi ukanyo yese fe sarata
0: afamura gene babaro ini kenye folina ba faraka ko Marok moho bardo ye Marok malabado sa aya la se AFP kuna foli disoye gundo kono ko lutunye Espagne la somi kafo kunin kasara su imbese kake ba ko Espagne saria do sugandi saria mimbato ni tunkana tala minduna Espagne kono gisira fe otitena la segin aka jamana kono o yoro la kutunye o la somilika na se Espanye ma na Espanye ko kotinyate ko Marok ma ni la somilika su in la se uma tunkana tala ukunka Europe alisa moro keme ani bilolu ni woran la de ni la kisirabi wati mina utumba fe ka manche ko ji la tamin ka ta Royaume Uni dokun kono u bora France kulundo de kono nga Boulogne sur Mer fan fe tasuma yuka kulun moteur mine nga yemana ba uka fola ko moro fosini mato ako sin fe awni kela menina nega ka fe djul be cher bamba diop le bolo elle fi nege kanye tan ani flata mena ni sanga tan ye mandin kuma be au bolo wati don Musa Halu Coulibaly amba fokinike
5: amba ni che sarata kamera
0: mumbe da kuna bi
5: biambe doni jige Cameroun jamana de kan ka kuma yin jamana kuntige pol biya ye bali ya kan ka bi wati jam
0: ambe tu gako
5: sisan
6: kuma be au bolo
7: Musa Halu Coulibaly
5: Nao ketolo do kaun la soro sisandi amba foko klube RFI mandenkan de la au ka hakil na fo jemu kan watido Cameroun jamana kuntiki polibia yebalia beka nyine ngalu ni sosolu lawuli kabi juin kalu kle wolon flani aye jamana mbla kata suisse jamana kan fo sisan kibaru ya jonjo masoro akunkan kalu flanyogon atalinko Cameroun fangasina ubeka wuli ka jo ke ka nyine saria sumba kolosili kriblon fe au ka latike kunye mokote jamana kuna vacances du pouvoir nga Fanga ani polibia yere kanumbako kafola ko okumatala uluni hakili sigi kuma udebe nyogona kofente jamana kuntigila wakate me bia yere bini kosegi Cameroun marabaga jekulu ka kuma lasela kote RFI Fransi kansanfe obenata barodo unyaka nimbe Cameroun jamana kuntigi ka kene kukon do yere buonyi ningani aben ninatun lamenike la u au fanadun au ye mufamu ninkola au bulu latike kankata ka foko mokote jamana kunawa teri fanga ka masuruna mauka laselu ye au hakili nantigadi wasaka udado barola negajuru siraflez 00221-6644-1279 Ame nyokon soro sisa Bedo jemkan kono ni Issa Coulibaly de ka bisimila ka bisikaso marabolo kono malila Issa inikli
8: Mula tanase la Issa Coulibaly
5: Basi fuitana ekonite ya shien folo enike bada suku kame farafina jamana ukono
8: Sega fosi tala Issa Coulibaly ni farafina ere taka la jeni ka chaman bade balamilila do bisena do sega bora do la bon ye polvia ere ka tunoni taka jete mine ibaye ni jamana de wula ka joko jamana nyamwati jamana kuna ne bolo ubo jola basike kuna fondi bi adama de du sugun sania meni ma kuna fondi mwama bon presidanga kuma kanti mena bon ni mwore ma kuma uti familial sera la me ni nyamko ko kabe banadla ne kan asora be fa ko lo kenya nyini la wo kan me ye ko de warta ka laje ala san watra an fa manaka kibare amme me mwa chama doko asara do era ko ana sale akacha kolo fly anyu me bo mamadi dum ya fana ale fana ku voyage ira wati dola anya e chama ngo ko presidente ya dona ya kuma uchara
5: Issa Coulibaly ante kuma tige labi haketo e inga Cameroun jamana ka anyira ya ikosaina uye joro do be min kunte Cameroun no ye jamana nyamo ko dankan uye ra anyini ka okobla senka haline moko mata kabla okoku na folo yala uye ra masika ko dola nuye oko lawalia
8: bo ube moko siga ni aye ube moko do sugande ko bla ko dola Issa Coulibaly abisiga na do adama do suguna ko sebe me kuna foni ye sendo de ade de adama de kuna sirile ki kun foni pour que ki la fi ameni kuna foni madi Issa Coulibaly gala bala et puis bara mi meka ketan abisiga do adama do suguna ko sebe surtout fanga sinaw aka galan ko sebe ko sebe Issa Coulibaly
5: fama na ko sebe Issa sisan ambeta malik refe la gine jamana kan ngameta kanka marabolo de kono Adama Coulibaly ini Adama Coulibaly yani ankale sur ambeta Côte d'Ivoire fo boake ka Mahamadou Koumaré de bismillah Mahamadou Koumaré ambi fo ala sur lila
9: Musa Halu Coulibaly ma bela yelon fo ala kan la fi ala nyasuma
5: amin
9: ambe min sur ka fo Cameroun yana oyu ha clique tele Paul Biya abe jamna kono ate jamna kono Paul Biya de fo mo de ka jamna mara Paul Biya kibe de gele mara agotela e kwa jamna mara ala ka sha ya na sha ni Paul Biya sala ay barake abe preparation e ke ka Paul Biya ka election wore kono abe se ka al ko mo tanga boy akala ku ya nona bla vote ke ko bla o ka barad damlo ma barad damlo Paul Biya be jamna kono ate jamna kono Cameroun ay bo na ay barake
5: Mamadou Koumaré jamana mara ani du maraliti kelini jamana do nyi dana da polibia de kan haline masurna mawbala dana darale de kan niya ye abi jamana sare sunga koron ka fako ni jamana tigi ntanyana wali ni a yere ko kai barabla ma kabla annola obe jamana din bayirika ka dana de kofo wali ma million yirika ka dana de kofo yala ni akobi ni chokola era ya foka foko atika marake dana dara maminga notika marake yala fangasi no jote uka nyinini la kafoko ka foko mukote jamana kuna
9: fangasi na uyo fo kuma le kuma mbola jila kusher ba nope aka lo pol bia chibe degrim na aka ke wala le koso jamana do dana la pol bia ka no lu tu plena e ko pol bia plena nyama pol bia chibe degrim na ni jamana do no tumna taw ngo ko me ni ay halbiri jamna do me pol biya ko jamna do ma kuma opposition de wurla parce que mon boss bamanan ka kuma ko basa kungurin ba fe basa ba ke kutige ni olu fanga to lu bulo mi geni olu ba fe de ka pol bi an fo mo nyagami ko bla mo la ko bla so ma kuma o
10: ere bulo fanga sino be ka ne min fo ote o ka fota de wa teri u kan ka to jamana don de ka kuma ba wonu dun da fana be mara ko la de fanga sina bele bele min be ka fa ko be se ka kuma ni ale kun kera joro flana e jamana nyama kala tala no isa chiruma bakari ba do ale te cameroon jamana ka e jamana embla gele o koson fo ale re ko na mara kera no te kale de ye e se baya soro yala ni ale te minum be no lu ni kuma fo fana na manka wa
9: bo una ka ka ngolo fo bo mina ni yeke abe jamana do ne hakli ko ko nyashi ka o be dana soro la tumna sino ko ba be ate o na ko to lawo parce que mulo ko so debi pol bi ka fanga ta lumna fo bi pol bi amoro le ka jamana ni dirije kamruno yo so mo yo ba ma moro le ka dirije do abe jamana do ne hakli ko o be saka lana la ka tumna election na ta la sino pol bi abolo le na saya ala ka saya ji ana sa pol bi ate jamana ni marade depuis Paul bi ka chermata lo mo bi ando fo mo le ka jamana ni mara do abu toy lu ka barake o ko na krini wo ya wuru yerla Cameroun be roma ne ka so ni population ti ni bla ame se ka fo ko do bala me opposant ando lu ka kuma mle ame population ka kuma mle mu lu ka kalata ye
10: no lu bi jamana don dan togo di aketo e bi jamana don dan togo di ka fanga se no bala ngo jamana don do yanu ka ke fanga se nai
9: ko so me jamana don do yanu ka ke fanga se nai ngo lu kuma kle ni fo nganya mo lu la ni lu ka nganya le ka pour bien faire un peu tiens car les talents
10: et boulot politique au Hakinado Mamadou Koumari Kabi Boaké, Côte d'Ivoire, Djamana Kan, si ça m'est à Côte d'Ivoire, Kreffé, Burkina Faso, Bobo Djulasso, Sidou Banda, Ambifo.
11: Bah, Moussa Ali Koulibaly, il faut nous consommer.
10: Bah, c'est vrai.
11: Mais Boaké, quand on combat, faut.
10: Ah, ben, il faut qu'il n'y ait pas de Kenyon.
11: Moussa Ali Koulibaly. Nebna mi fo ayana ne o pol bia mo ba ameriko pol bia ka koni ni bi farafina naya na o president yi na bi jamana marala na ba ta na sara nu ka jimi srafe e bi me fanga kuna o butefika ngale tumu wotoro lo kona yi algeri mara o ma ka o benya na ya ka to wotoro kona o ayi algeri mara sanjolle
10: Ah, ne benyini ngali minkela yali. Ne benyini ngali minkela. Yali fanga sino fana ye aleta kuma chaya ochokola wali jamana don ka boka la nyini ko jamana kuntiki desera atika seka marake o ka foko ubana ka afalewa.
11: Est-ce que fanga sino yerebe Cameroonwa? Bakari kyoro e mi bakari kyoro mi foni.
10: Isa kyoroma bakari.
11: Isa kyoroma bakari ululu ma jamana ni kete ya. Ngwa ululu tumi polu bia ka campagne ubati ka ka siri.
10: Yati ay san san tan fulani ronke
11: wala obe fura pour bien den kesigi fanga puna o kamalo ale wula ka yerete opposant yo bo o nyokolo fanati ko diba
10: amba fako yi ka famia tuko yi
11: bo o nyokolo fanati gine fenga gine contre le président ni atanjo leni abo fanga kuna tanke ne bitu abo ka barake ka banka ba mutali kulubari
10: de mi ngo kuma ina nyingali bisaka ka yoro minye amba do jamana ni makalata de bolodara kalata de kera wa jamana do mboraka kalata kalata ko nyene ba kulu de be minye seba ufo ka danu ke ka jetu da keneka yala abese ka foko tubabu ko ni jamana were ko bolawa iyere ka wala, jamana jamana yere aka femunu na be
11: wala munu kalafili pour bien yo olulo wula ka murki ko ka president wo kalafili mi ye ko nyata araba opposant wo lui kalafili pour bien le ya Moussa Ali Koulibaly olu ko ta joro doro ka mo were prepare doro no na sara le o utena ta election ale a o bien ah mo jamana sara ya dolobe o ba foko democratie lo a
10: e ka famia la o ka sigi ka kononike ni ako dara kene ka domina sara ya sumba mi fa ka kete
11: est ce que olu yere be poli bia fewa jangwa sara ma sara olu bi ko ka ka pe o ka ko mi ke sa fe ni mo le la ko le kwa ne ba ye aw ba nyina olu ba nyina poli bia ka sale olu ka soro ka fanga soro
10: ñi ngali gele seru bana o famu na ko sobe
11: wala ale desele quoi
10: ameto Burkina Faso bobo Djulasso ye halisa
11: opposant nonu na le quoi wala
10: o famu na ko sobe seru banda ambifo amba fa ko yika yeto ko yambe to bobo Djulasso Burkina Faso ye nka Ousmane Kontao bismillah Ousmane Kontao secteur 21 basiti la
12: alhamdulillah bila la mbere bila bas fote kulubali
10: ba e ka famia la ka foko ali kalata ko kuma meme ka foko ngabola o ngai jumanyi
12: Musa Ali Kulubali, ne bi fa bi info dron ko mi ya fo ka ta pa mba fo ni wi fo ka sa 2026 4 kalate bibi 2026 ma. Ni RC kilen ka ani RC bayre ka amu pa be ma ko. Kala kala si me ka ka ta normali. Mo ko ko jama do e pul pul pul pul bi ya voti mo ja jama do ma voti. Jama do ma voti.
10: John, akato John, jama do mbora ka kalata kalada na e mawuye kalata sola e bi saka ofa chokodi.
12: Mbusha lukulubali ni kataka mate na mimi me ojeka RFI ya da kamulu ya RFI ya da mbusha kata kata kata ya koroti kafle imutaa soro punda miyoro
10: Usman konta wika nega juru main kosobe amiklaka segi mani ansaraka nyokon soro yani akuka lalaka Abdoulaye Sekoubari ambale bisimila korogo Côte d'Ivoire jamanaka Abdoulaye Sekoubari
13: Abdoulaye Sekoubari bifo kosobe ele Moussa Lou Kulbe ka bo koro Côte d'Ivoire yoro mi toko ko awsabu quartier toko de yawsabu koro ya Moussa Lou Kulbe na ye polbia ta kumani na polbia ko ni chenche na ambe tiri tiri na biwi na hala ta manda labani chenna alele ka yere sigu note jamana kono do ma sigu alele ka yere sigi parce que kala filu kono kera isa chiro le kera premier yi chokola ani fo chokola alele ka yere sigi fagala
10: ebolo na mara kera wa oye ka yitugo yi
13: ko kadama te men nambara yere amma ke hali tugu tugu li yere ka foko nambara yere ka foko hali ka nugo blala nugo fo ma ka ata nambara sigili na ale ni isa chiro ni
10: o ko te mena ka ba ambe la hala mena sisa
13: ni ala ala na bibi mun kon kan ya la dron ali yere o yere kala fili do ke tuguni ali ali na asara ma sa anto kama tuguni parce que ali yere te barake kamiru yere ali ta ku ku ili te barake kamiru yere tuguni asana sabalia be ka kambi kamiru ta trabol la bi mun kon kan ya dron o kala fili do la ben dron kam ko kura yere ni ka la si ka mun be kamiru perdiata ka kamiru na taganya be note ni
10: Gelea ya minye Abdoulaye Sekoubari Kameru nusaria ubafo kajaya deka Foko ni jamana kuntigi tanya nade Wali ni aere ya foko nye barabla kadaka Ntiseka marake kadani nkuni nkunika Kalata kukuma besoroka na
13: Donata ya talife Musa lukulwe nika mebe kuma kwa Donata bora ya yasro wa hakili yere libira
10: Akato adumika Akato Abdoulaye Sekoubari aminyo kwa name Adumika latika uta kosa ina aye kalebulo yere nyemoko danka aye mokodo takabla olawa aire bulono de ye bulu alere de bulono blake ola tigata 7 ka kafara la tigata chama ka iminu nta kosa ina polibia yere bulono be minu ka yala atse ka foko halisa afana bika tanye ni maraiwa
13: Musa lukolo be propagande dron ka mo nyama nyebri ni mana dron note ni te sika mo hakili me halisa mo ka sambi ko ni ko soro obi sika hakili soro foka foka ka sinya tiri ka foko ko akere nyam go dobla ka foko ye ko zira kanga zira to ko mo te mo hakili mino pol be yere abolona abolo balia Musa lukolo fem ya tien ke ayere kanga o kanga ko do organiser ina fo fama ina fo perdant ko ka mo kurasi ka li re ko bo bala da to note pol be yere fangana tugunu atam na fomo ko be fangana ko be temene bibi na Cameroon ke o te pol biya ta bolo noy te pol biya ta dabare de o ya kere fomo ko munu be wa kere fen mun ta fa a toy kana boy kone o ru dron be barake Musa o le kuma masuri neta ye chokola ko
10: Abdoulaye Sekoubari kabbe korogo Côte d'Ivoire jamana kan si sambe segi Burkina Ibrahima Sano kabi Bamba Burkina Faso Ibrahima Sano ni clé
14: retil na Musa Lukulubali
10: basi fuitana eko eka famu yala ko ani nyine ni kakan wa jamana don ka hakedo
14: ne kon fe ka foko ai ajena ka fara nyama kanga moko mi vote ka bla nyamo yara ama bara shira o nga ya lon ka ka nyamo lo don na fana te kere da faka yora nyine ke ne lo fa le si fe na bi fe na tun na ba yala ba kuma te saka kuma te misik kuma te kuma ti adama den kuturuma adama den gansan rete aka nyamogo aw lo fara nyongo kanga sigi kera kanga yalake ton basitaro wala bi yoro yoro aka kanga lo abi position mina amba lo jamana na bi dirigera ala dirigera choko choko moko tokolo barao don moko mi toko bara al le tigenge presenté aba ye u bi sawara mina beke nga bo kalama
10: uye klisiki uye kuma munun fo fana me klisiki ka fa ko basitala waka yarabe na kosiki halnu ma don kelen kelen fo fana te e akila tige
14: au fana maka a dogondo dadma don an lo fo www ko mai don o moko kan ki ganya a dogondo amena an bo lon ale minu ba fara ko a si ko ramaka nga pre e jamana mara basitora me mu ayo be ye ka ka nyamogo me atuni na ken ga lo abi sawra mina ke mogo wera wa be ka nyamogo lo mogo kelenga mogo
10: te na foni kan ka di a kan na halaka
14: ke na ka ke nyamogo e
10: ofa mna kwa sebere masano ka di bama Burkina Faso ofa mna sisa amba kunda lagine jamana kan adama Koulibaly kabi kankan ali akob la mina mi kuna ban kluma jola
15: zalu kuli bali ante ni kula ke kona la ke siri jannaw e Cameroun na yale ndo Cameroun na diwla sisan ko mo kli nyanna ni ko fiyeto te du ko no Cameroun poi bien fanga blate sisan akran ka san nanu be san lulubo de mana de maram man sa be si kamin ke jamana ko kai to ke jamana ko no ido tage ko kan bene ko ko kana ka di ba ke ko kan ni fura ke li di poi bien be ka jamana yi mara su ko ro li asa salenta la di asu ko ro ro li be ka jamana yi mara na fura ro bi kan ni ntanya ra ko ni yo te si ka balan no mo mun be ka fo wati na ka salen do wal ma mala nay be balu ne kuni ara ma fene bo mu chela chika fu ile chala parce ne ka jete mine ka fle abe wati jambo Cameroun mara bolo ma pol bia ba mara ni haklina ndi wa abe mara fene ke ketu mina abe ke de dro pol bia de te jamana ni kuno kwa mo ndu fene be ka ino ro mine ite wo ile jamana dina ke ndeka fanga blawa mo sambi ko ndo ko mo ye sambi ka jange fangala ima se ka misro sambi ka ja fanga odo isa iban kro kro ko ila mo ya la isele kro kro ka bru dinga dala be se ka muni nyatu ni ne kuni be se ka mi fo dro Cameroun jamana de mune ni politiciens mune be ka wuli ka josa bati wati ka wuli ka ta fo fin no manya fene ka bena ay ka wati kene gran fo jamana de ni politiciens ya nga sikou ga non te ka fo pol bi abeka jamana en ko ni mara yo ne ko ni malala di wa malala si
10: ni adama Koulibaly ka hakil nawye ka bi kankan lagine jamana kan si sa ambeta malila kai ka Aboubakar Golfa ka hakil nasoro ale ya ko fam chokomi en ko la même
16: Musalu Koulibaly ni manyi na ni mafiki ni mekashi ya fole jamana kundiki ka kilibi oroke kasoro ataka jamana konala Musalu Koulibaly nunu na jamana kundiki ka kilibi sabake foka se kilibi duruma ate kuma jamana deun fe jamana deun ta donka foko abe balola ate balola Musalu Koulibaly o munya mwa suge nunu mfaso mbeke farafina de Musalu Koulibaly ni debato ko kudeta ube kanga jamana kono andunke leno ka kudeta nko kudeta efe mko neone ate be me nunu na nyokona jamana kundiki munu me fangala onunga ni kewale nunu ani mwa mwungu duguma onunga ni kewale ude bato ni mwa dobe bo kafoku be kudeta ke jamana la kafoku jamana kuntiki tela halajumana nunu na nyokana de do Musalu Koulibaly nunte kunyumaye ni desara fangala dora blaka boye ode kai ni si sera nuvo doma iti seka marakeo ebe sanjo jol depi eleksyon gara fokana bila bila Musalu Koulibaly ananaye kafoku polibia ma seka wuli ki joka kuma jamana deo nyakoro ko jamana deo nyayira tiyan tiyan erela anga nyamwa ini munta mena nanya uye mune irana uye afoku noko machine baka tu abaka seka kuma
10: Aboubakar Golfa Malila kai marabolo kono krenkren yala Mali krefe Burkina Faso Draman Sura aleka hakilna u ambankulu majola
17: mini pol biya ye kwabo wakati nimbo atika ye Cameroun jamana no ni fanga sena do ya ira afoku ko atini na do ya ira afoku ka nga mo wara plano na Musalu Koulibaly ko no to kuma ye jamana kunti na garba mo ma prepare la tika afoku atini na o ben ko ade sala mo wara ka siga no na ne fi amanka bon mo do dala kwa ka siga no na me ame mini ko pol biya ko no korra parce pol biya abe ni na o atini na o be balo mo do le ka fanga mara a place le ana hakli ere bi romna na mi salta wati ndola ki tara france jamana na afa fara fina bibina ni jamana ko di pol bia dron tere jamana ko tri chama lo ni wati ni ken ni maye ka jamana ko ndron ko bayi ra ka fuko ko ko itini na be jamana ko ndi tuma da mi wati mna sigala fe bo wati ni ab se ka tara sigala fe bo roli la ko ngono mi mi fa fara fina jamana do yo kana to ko jamana ko ndi ko fana fa ka no no dabara wi
10: Nenye Draman Suraka Hakli Nawye Osisa Ambeta Malila Joila Marabolo Kono Umar Dambele Ali Yako Famu Yachokomi Ofana Fleni
18: Musalu Koulibaly kalo flatere ma fo polibia re yiri nyaka daka ne na che ne ka famya la ak kalo worgo depi tan la ma fe jamana ko ndigi bi discours mingala na yi nyimbola ka tawla fot bi polibia ka dandi gali mame amaye fin la ne ka famya la jamana dalib sa ka kalo flan ne ka nye daka mu yu mayanga la ko ni bulu bi kalo worbo bi bo manga ke jamana ko ndigi shita la bole la nga di pa do la ne ko tengu kamuru ni mi ko mi polibia we na shuruga jamana mara amata jokile lania jamana kundiki tokobi ga fo mo tip jamana kundiki mangam dimme fui to abi ko mi shuruga jamana mara ne rekon ga yila to kanga balidi non na ti se ga buy mo wore ka aggressive na kala mi se ga jamana mara alla masoro sifina na shi yela masoro la akon mi ko mi mati kamur ni ngan nella no ko tola fio fio
10: ni Umar Dambele deka e hakina wye kabi malila joila awni che ko kloma jola wore bi dansi ki kuma bobolo jemukana bi ne ka rafeu Cheikh Bamba Diop aleni Moussa Cham

0: ni ke aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 bɛ Bobo Dioulasso Burkina Faso ani Kourossa la Guinée kɔnɔ.
1: Sarata Kamara.
0: La Guinée mine faso tɔgɔlataw ni fanga sinaw ko ko marabaw bɛ ka siranɲɛ de kɛ u ka marafɛɛrɛ ye. O la k'u tɛna jamana fangabon institution fosi de lakodɔn o kɔ force vive mɔgɔw y'o laseli kɛ kunu ne jamana ɲɛma Mamadi Doumbouya taara Grèce lon min na sɛgɛna fiɲɛ bɔ kama. Burkina Faso marabaw y'u ka fanga sankɔrɔta kulun bataillon d'intervention rapide de la communication Birse fo kunu kunnafonidilaw la fasatɔn RSF tun ye Birse ni kela ki ko be ka baga bagali u nanini u hani kuna foni koro un chari nga Burkina Faso maraba ko kunum ko Birse ka kesiri de beka RSF dabaliban ambekina yin kun cheni Europe tomba ka bi la de kren kren ni seuta ka la halaya kan Espagne tun kana tala bayrika chuna ka dun yoro minna lokun tamni awnike wa audansi Ambara boni la Guinée kele bolonka ni dantelier kele bolombe jamana nyema ko jamana ni kele bolonyema general Ibrahima Sori Bangoura yore fo kalageya danteli sebe do kono kun ay min kala jabarani sola ay dantelin ke lori damandro dron jamana nyema Mamadi Doumbouya taralen ko Grèce segena fin boyorola aka danteli sebe en kono general Ibrahima Sori ko kele bolonka kokromadon be jamana ani fanga bombay olu koni kute la Guinée fanga bon la kodon ko force vive mohaw de kodon danteli sebe do kono min kare la kunu jamana nyema ka Grèce taralon yere la fanga sinaw ni faso tokla ton ka gen kulu force vive ko wiye wole yere blan jamana de uma ko ya sa don ka sigi diago ya malala Maimouna Zerbo, Giankoulou Nkafola, fanga be ka mara keni fariya walew de.
2: Ni fariya walew an jatige ani yuruku yuruku ton ko Mamadi Doumbouya ni aje nyon bi ka fanga mara ani ka sinsin o walew strafe gundula fagaliw ani mantoro walew jagoya tunu ani jagoya mnelu an ko nu bele bi ka ta ka civilu ani surasi yoro batibu segere u da sira fana kuna fondilaw ani fanga sinaw la halaya ma kuma dati olumunu fetuguni ani politiki ton chama chili les forces vives de Guinée Kafola ton labana ko walunkon anika ira kuti jamana afanga bon la kodon ukafola ko kata jamana deun akila nyine kalafli referendum katema jamana nyimbo kalafli fe afuka tase wasa deun ani mara nyimbo kalafli temenuma ko no chileti seka jati iko la Guinée jamana deun fela ton ko ko la belon le tendron Mamadi Doumbouya ni ajanyon fe wala saka nyenda kradi ukafanga ma o mitara fanga finkono ton kafola force vive de Guinée labana ka wele bla jamana douma uka fara alikan ka dansi ni jagoya fangaina uyere ye udantikali ke ka kenye ni jamana nyamuko Mamadi Doumbouya alika singa la fiambo trama lonye gresa jamana kankunu akera wati la fana mi ulika jo balen lo la gine kono ni asa nani nyongye sarata
0: ambeto la gine ni banyumaketon sabaka dusu torokan ye 28 septembre kasarato ujigi borotora FIDH avipani OGDH gera kodefo dantel isabe do kono kunu haramadon ka hakela fasaton ninuko sanflanyoron kasara in kiti jabi uko moho minu nyangira udawla blara misalila capitaine Moussa Dadis Camara moho gera kinendo o manyangi misalila colonel bienvenu lama o blara wa kunu latige taraka ke general bienvenu lama e
3: RFI
0: RFI nege kanye tan ani flata mina nisanga naniye waga duguye Burkina Faso marabaw ye foli kan de la se bataillon d'intervention rapide de la communication Birse mohaw makunu o Birse mimbe marabaw ka bara o sankoro tabololo sanfe amake foli dronye Burkina kuna foniko ministri Birse la fasa RSF nye koro yere ba o bintu sise kuna foli jela ou la fasa ton RSF ka sege sege li doutunye Birse galaki ko be ka baga baga li ou nanini ani kuna foniko ronde chari
4: O yere don sarata nga kuna funi di Burkina Faso kuna funi di ko ministri ye okubaru ya obesoso pigwende Gilbert Ouedraogo ya jira ko Birse ka barobe ka wali faso mara hakilina moho usiran wako lube okulu nyufo aka chesri ni uka baranyumana wafananku kato osirakan kofosi kana ubo o tablo nyinkan aka uludantegeli senfe halisa ministri nye wilebila Burkina Faso jamana de ubema kuka marabaha jekulu lafasa bololo sanfe oko yerebeka farafina konofoni dila oka lafasaton union des journalistes de la presse libre africaine nyema yawo novel joro yawo novel ko ninte kukuraye ko jamana bbc ka ikafero blasinka wasa ka jamana de ulason ika tabuluma ngako konofoni dila oka yereyeya ni oka lakana kakanka sabati bawo ko konofoni dila ote marabahu juguye wafana ko jatege wale kelaute ka konsarata julie kalokile mugani sabade rsf ye jatemine sebendo chari kafo ko burkina marabahu ye birse kulunyi sigi ko kulunyi be grente nyeshi konofoni dilao ani hakli nam folauma minu be fanga korofo ko grente ndo be talike barabaralu ni ni liuke bololoka konofoni diko ministeri bola ko di jabita
0: bintu sise ka ngefoli mauritani marabahu be katanye ni ferawiye yasa kayoro gali kelena ko desertification o okumu kono ni tele la banula o be ka fere kura do waleya kayirisi grandton sabata pankuru kono ku fili duguma langine ye kayoro ujali kele o mi be ka mauritani du kulo bisegini nani masoro keme keme sarala loni kela uka gateula hawasira ka ngefoli do
1: ni ferew ye Mauritani jirituru josimbado ye jakele lila ni Mauritani sigidani lamini ministri Mesuda Baham Mohamed ka jigisigi kuma ye ka kenyani jirishi charili baraw damine ni ferena pankuru be yirisi kiseta katana e fo sanfe ka flika jigi osi ube do dugukolo kono kasoro kana fali osi kisetoni sabade bina fili ochoya la yorola mogomanteli ka se omin kono kuna fonia ula yirishi charim bina waliya kli nani kono Mauritani marabolo konotona wa abaraw be hectare million chegini ko de kunka oko nafa chama wera de be fereina ina fo jakeleli o mimi seka sene yiriwa ka yorosuma ka bagamara dominu storoli nokoya Mauritani jamana de famba balo yere silindo bagamara de la o bagam ka chani million bisabaye o de la Mauritani lamini ni sigida ministri ka jete uya yira ka fo o san o san ko tasuma be bagam balo yoro hectare ba kemere jini aklina jigina Mauritani beni yirishi chari fere ula wale ala kabini san bisabani nani alabankera san bafla ani mwanifla
0: hawa siraka nyefoli mufangwara fe Europe tomba beka sikafodo dabobi kasoron ton ingyamana uhankilina te kirenye kanyesin sikafo imbabuma ube kuma tunkana tala uka lahalaya deka moho bayirika bolenko Marok farafina gunka ka lokunta minisa kadun seuta Espany Europe kono geneba baro ako yefuruku furuku don Europe jamana don ni Espagne ke o de yara to bi nyon ye imbolora
3: jati sarata wa Europe jamana nunu ka bi nyon ye ka kan ka ke sabuye ka funteni fanga droya o ni nyon ke fien jume dona korosilu la nini tunga takala nunu sera ka doni chokola Espagne mu ka kan ka ke wala sa a nyon ka na ke tuguni u be ka kuma o de kan ka bi bisoma u jamana mugo ani fladia la nini ko ni nyon ye ka sigi telia la wa ferebu do bolo ka ban ina fo Italy ale yara de folola ka nyon ye la nini ke wafana atuye espasa Schengen benkan sunsori ni Espagne kaba Italy kono ko ministri bena la nini Europe jamana nunu febi uka benkan dola benko accord migratoire Italy Albani o benkan fe Europe jamana obese ka tunka tagala nunu la sigin jamana do kono wala sa uka kono ni ke ye yan uka fonu be son uka kalfa azilma o lu yere de bena o musaka o bo Italy ka fora o jamana nunu do ye Uganda Ghana Tunisie Egypte walma Uzbekistan azigunka o koni te jamana nunu be fela yenga u be na latika uta akokan bi u kanyo yin se fe sarata
0: afamura gine babaro ini ke nye foli na ba faraka ko Maroc moro bado ye Maroc mala bado sa aya la se AFP kuna foli disoye gundo kono ko lutun ye Espagne la somi kafo kuni kasara su in bese kake ba ko Espagne saria do sugandi saria mimbato ni tunkana tala minduna Espagne kono gisira fe otitena la segin aka jamana kono o yoro la kutun ye o la somilika na se Espagne ma na Espagne ko kotinya te ko Maroc ma ni la somilika su la se uma tun kana tala ukun kan Europe alisa Morocaine ani bilolu ni woran la de ni la kisirabi wati mina utun ba fe ka manche ko ji la tamin ka ta Royaume Uni do kun kono u bora France kulun do de kono nga Boulogne sur Mer fan fe tasuma yuka kulun moteur mine nga yema ba u ka fola ko moro fo cinema to ako sin fe awni ke la menina nega ka fe djul be cher Bamba Diop le bolo elle fi nege kanye tan ani flata mena ni sanga tan ye mandin kuma be au bolo wati don Musa Halu Kulibali amba fokinike
5: amba ni che sarata kamara
0: mumbe da kuna bi
5: biambe doni jige Cameroon jamana de kan ka kuma yin jamana kuntige pol biya ye bali ya kan ka bi wati jam
0: ambe tu gako
5: sisan
6: kuma be au bolo
7: Musa Alu Kulibali
5: Nao ketolo do kan la sorosi sandi amba foko klube RFI mandenkan de la o ka hakil na fo jemu kan watido Cameroon jamana kuntiki polibia yebalia beka nyine ngalu ni sosolu lawuli kabi juin kalo kle wolon flani ay jamana mbla kata suisse jamana kan fosi san ki baruya jonjo masoro akunkan kalo flani ngon atalinko Cameroon fangasi na beka wuli ka jo ke ka nyine saria sumba kolosili kriblon fe o ka latige ko nyemo kote jamana kuna vacances du pouvoir nga Fanga ani polibia yere kanumbako kafola ko okumatala uluni hakili sigi kuma udebe nyogona kofente jamana kuntigila wakate me bia yere bini kosegi Cameroon marabaga jekulu ka kuma lasela kote RFI Fransi kansanfe obenata barodo unyaka nimbe Cameroon jamana kuntigi ka kene ya kukon do yere buonyi ningani abeni natu lamenike la ufanadun au ye mufamu ninkola au bulu latike kankata ka foko mokote jamana kunawa teri fanga ka masuruna mauka laselu ye au hakili lantigadi wasaka udado barola negajuru siraflez 00221-6644-1279 Amenyo konsoro sisa Bedo jemkan kono ni Issa Kulibali de ka bisimila ka bisika so marabolo kono malila Issa inikli
8: Mba, tamase la msa kulibali
5: Basi fuitana ekonite ya shien folo ni kebada suku kame farafina jamana ukono
8: Sega fuzita la msa kulibali ni farafina ere taka la jeni ka chamamba de balamilila do bisena do siga bora do la bon ye polvia era ka tunoni taka jete mine ibaye ni jamana de wulla ka joko jamana nyam wati jamana kuna ne bolo ubo jola basike kuna fondi bi adama de du sugun sania meni ma kuna fondi moma bon pedanga kuma kanti mena bon ni mwore ma kuma uti famial sura la me ni nyam ko ko ka bi banadlane kan asura be fa ko lo kenya nyini la wo kan me ye ko de warta ka laje Alasani watara anfamana ka kibari ya meme mwa chama doko asara do ere kwa anasali ya kachakalo fly anyo me bo mamadi dume ya fana alifana kumfaya shira wakati dola anya ya chama ngo ko presidente ya dona ya kumo chara
5: Issa Kulibali ante kumatika ilaibi haketo inga Cameroon jamana ka anyere ya yuko saina uye joro dobe mi mkunte Cameroon nuye jamana nye mwako dankaye uye rea nyini ka okobla senka haline mwako mataka bila oko kuna folo yala uye rea masika kodo la nuye oko la wale ya
8: bo uwe mwako sika ni ya ye uwe mwako do sugande kobla kodo la adumsa lukulibala abisika na do adama do sukuna kusebe me kuna foni ye sendo de adedwi adama de kuna sirile ki kunfoni purke ki lafia meni kuna foni madi misa loko bali gela bala e pi bara mi meka ketan abi sika do adama de ndu kuna kosoba kosoba surtout fanga sinaw aka gelan kosoba kosoba misa loko bali
5: fa mana kosoba isa 600 ambeta malik refe la gine jamana kan ngameta kan kan marabolo de kono adama kulibali ini adama kulibali yani ankale sora ambeta cote d'ivoire fo boake ka mahamadou kumare de bismillah Mahamadou Kumare ambi fo ala soro lila
9: Musa Luku wala ma bela yelon fo ala kan la fi ala nyasuma
5: amin
9: ambi min soro ka fo Cameroon nyana o yu ha klike tele pol bia a de jamna kono a de jamna kono pol bia de fo mo ko de ka jamna mara pol bia ci be de gremna a gotela e ko a jamna mara ala ka sa ya di ana sa hali pol bia sala ay barake ami preparation eke ka pol bia ka election wore kono abi se ka al ko mo tanga boy akala ku ya nona bla voté ke ko bla o ka barad dam lo ma barad dam lo pol bia be jamana kono ati jamana kono Cameroon ay bo na ay barake
5: ami prepare ma du kumare jamana mara ani du maraliti kelini jamana de unye dana da pol bia de kan halini masur na mawbala dana dara le de kan ni ya ye abi jamana sare sunba koron ka fako ni jamana tigi ntanyana wali ni a yere ko kai barabla ma kabla annola obe jamana din bayirika ka dana de kofo wali ma million yirika ka dana de kofo yala ni akobi ni chokola era ya foka foko atika marake dana dara ma minga notika marake yala fangasi no jote uka nyinini la ka foko ka foko mu kote jamana kuna
9: fangasi no yo fo kuma le kuma mbola jila kusher ba no pe aka lo pol ga chibe de grimna aka kewale le koso jamna do dana la pol biaka no lu tu plena e ko pol bia plena nyama pol bia chibe de grem nani jamna do no tumna taw wu ko me ni ay halbiri jamna do me pol biako jamna do ma kuma o ko sa ne wurla
10: parce que mon boss bamanan ka kuma ko basa kungurin ba fe basa ba ke kutiga ni olu fanga to lu bulo ni ngeni olu ba fe de ka pol bia no fo mo nyagami ko bla mo la ko bla so ma kuma o
11: ere bulo fanga sino be ka ne minfo ote o ka fota de wa teri u kan ka to jamana don de ka kuma ba wonu dun dafa na be mara ko la de fanga sina bele bele min be ka fa ko be se ka kuma ni ale kun kera joro flana e jamana nyama kala tala no isa chiruma bakari ba do ale te cameroon jamana ka e jamana embla gele o koson fo ale re ko na mara kera no te kale de ye e se baya soro yala ni ale te minun be no lu ni kuma fo fana na manka wa
10: bo una kaka ngole fo bo mina ni yeke abe jamana do ne hakli ko ko nyashi ka o be dana soro la tumna sino pol ba be ate o na pato lao parce que mulo ko so debi pol bia ka fanga ta lumna fo bi pol bia mo woro ka jamana indilize kamruno yo so mo yo ba ma mo woro ka indilize do abe jamana do ne hakli ko o be saka lana la ka tumna election na ta la sino pol bia balone na sa ya ala ka sa ya jana sa pol bia te jamana marade depuis Paul bia ka sermata lo mo bi ando fo mo le ka jamana mara do abu toy lu ka barake o ko na kurini wo ya wuru yarla cameroon be roma ne ka so ni population tu ni bla ame se ka fo ko do bala me opposition ando lu ka kuma mle ame population ka kuma mle mu ka kalata ye
11: no lu be jamana don dan togo di aketo be jamana don dan togo di ka fanga seno bala ngo jamana don do yanu ka ke fanga sina yi
10: ko so be jamana don do yanu ka ke fanga sina yi ngo lu kuma kle ni fo nganya mo lu la ni lu ka nganya le ka pour bien qu'on fasse un peu tiens car les talents
11: et boulot politique quoi hakinado Mamadou Koumaré Kaby Boaké Côte d'Ivoire Djamana Kan si ça met à Côte d'Ivoire Créfé Burkina Faso Bobo Djulasso Sidou Banda Ambifo
12: bah Moussa Ali Koulibaly fon no Kosovo
11: mba se fouté
12: na mi Boaké Kan komba fo
11: abina fa quoi hakinado betali kenyo kona
12: vous allez Koulibaly.
11: Mhm.
12: Ne me fois yana ne o.
11: Mhm.
12: Paul Biya Moroba Americo Paul Biya ka koni.
11: Mhm.
12: Ni bi farafina naya. Na o président yi.
11: Mhm.
12: Na bi jamana marala.
11: Mhm.
12: Na bata na sara nuka jimi srafe. E bi me fanga kuna o. Boutefika ngalet mu wotoro lo kona yi Algérie mara. O maka o benya naya. Kato wotoro kona o ay Algérie mara sanjolle.
11: Ah, ne benyini ngali minkela yali. Ne benyini ngali minkela. Yali fanga sino fana ye aleta kuma chaya ochokola wali jamana don ka boka la nyini ko jamana kuntiki desera atika seka marake o kafako ubana ka afalewa.
12: Est-ce que fanga sina yerebe Cameroonwa? Bakari kyoro e mi bakari kyoro mi foni.
11: Isa kyoroma bakari.
12: Isa kyoroma bakari ululu ma jamana nkete ya. Ngwa ululu tumi polu biaka campagne batika ka siri.
11: Yati ya esa santan fula nyogonke
12: wala obye fuga pour bia denke sigi fanga puna o kamalo ale wula ka yereke opposant yo bo o nyogolo fanati ko diwa
11: amba fako yi ka famu ya tuko yi
12: bo o nyogolo fanati gine fenga gine contre le président ni asanjo leni abo fanga kuna tanke ne bitu abo ka barake ka banka ba mutali kulubali
11: de mi ngo kuma ina nyingali bisaka ka yoro minye amba don jamana nyama kalata de bolodara kalata de kera wa jamana don boraka kalata kalata ko nyene ba kulu de be minye seba ufo ka danu ke ka jatu dakene ka yala abese ka foko tubabu ko ni jamana were ko bolawa iyere ka wala, jamana yere ka femu nula be
12: wala munu kalafili pour bia yo olulo wula ka murki ko ka president wo kalafili miye ko nyata ara opposant wo lui kalafili pour bia le ya Moussa Ali Koulibaly olu ko ta joro doro ka mo were prepare doro no na fara le o utena ta election ale a ou bien ah mo jamana sare a dolobe o ba foko democratie lo a
11: e ka famu ala o ka sigi ka kononike ni ako dara kene ka domina sare a sumba mi fa ka kete
12: est ce que olu yere be poli bia fewa jangwa sara a masal olu bi ko ka ka pe o ka ko mi ke sa fe ni mo le la ko le kwa ne ba ye a ba nyine na olu ba nyine na poli bia ka sale olu ka soro ka fanga soro
11: ni ngali gele seru bana o famu na kosobe
12: wala ale desele kwa
11: ameto Burkina Faso bobo julaso ye halisa
12: opposant no na le kwa wala
11: o famu na kosobe seru banda ambifo wa mafa ko yika yeto ko yambeto bobo julaso Burkina Faso ye nka Ousmane Kontao bismillah Ousmane Kontao secteur 21 basiti la
13: alhamdulillah bila la mbere bila bas fo te kulubali
11: ba e ka famia la ka foko ali kalata ko kuma meme ka foko ngabola o ngai jumanyi
13: Musa Ali Kulubali, ne bi tarabi info dron comme il y a faut que ça ça pas en bas faut nous le faut que ça 2026 4 40 bibel 2026 ma. Ni RC kilen ka ani RC bayre ka amu ko be ma ko. Kala kala si me ka ça normali. Mo ko ko jama do pour pour pour bien voter moi jama do ma voter.
11: Jamadum bora ka kalata kalada na mauye kalata sola e bi saka o facho godi
13: me musha lukuru bali ne ka saka na tena mi mi me o de ka refi da e po kamulu na tere ti re da bu ta kata e kata o so ka kata ya ko ti ka fle e uta so pou la mi yo
11: na ka man konta wi kan ne ga juru mai kosobe amikla ka segi mani ansara ka nyogon soro yani akuka lalaka Abdoulaye Sekou Bari ambale bismillah korogo Côte d'Ivoire jamana ka Abdoulaye Sekou Bari
14: Abdoulaye Sekou Bari wi fo kosobe ele Moussa Lo Koulbe ka bo koro Côte d'Ivoire yoro mi toko ko awsabu quartier do toko de yawsabu koro ba ya Moussa Lo Koulbe na ye polbia ta kumani na polbia ko ni chenche na ambe tere tere na biwi na ala ta manda labani kena alele ka yere sigi note jamana kono deo ma sigi alele ka yere sigi pasi kala fili kono kera isa chiro le kera primere yi chokola ni fo chokola alele ka yere sigi fagala
11: ebolo namara kera wa oye ka yutugoi
14: kuka dama teme nambara yere amma ke hali tukutuko li yere ka foko nambara yere ka foko hali ka nuko blala nuko fuwe maka ata nambara sigili na aleni isa chiro ni
11: mwache oko teme na kaba ambe lahala amena sisa
14: ni ala ala na bibi mun ko kan ya la dron amake hali tukutuko li yere ka foko nambara yere ka foko hali ka nugo blala nugo fuwe maka ata nambara sigili na aleni isa chiro ni mwache
11: oko teme na kaba.